Bukan go, teru teru, bukan go. Kasuk kasuk buka wo hai ang matongo, kemajak ni kiri ma hai ang wana wo. Kasuk kasuk buka wo hai ang matongo, kemajak ni kiri ma hai ang wana wo. Kobor buka selakane.

0: Bıkango, tırık tırık, bıkanango ho. Vati bu taşago nan ke kıçan fayo. Firan koke kiri maça rutun ne yo. Vati bu taşago nan ke kıçan fayo. Firan koke kiri maça rutun ne yo. Siri siti imang no tıy. I siri imang no nugu. Siri siti imang no tıy. I siri imang no nugu. Sırık sırık. Bıkango, tırık tırık, bıkanango.
1: Norok khanai tongo Akashbani Agartala kok borongni panda ang Rakesh tinin panaw chung All India Radio bisi chukuchi eba 90 years pumanotei kok thaicha thainai khnalainai chung tini khoroksa jadoni resap kerngno mangkha bukhuk khopori Dev Barma puilano bukhungno khulumbo
2: khulumka
1: bukhungno puilano chungnai awai kok sini hukumu mukumno soja thani eba romainar thani nini mokolo bom haikin nok kija chungno saikhanare
2: hambai blai markha tini jana kashanara kok sanani jarar ma bai ang bo belani khatung jak ore du mano kashang blai khana hamjago agi sarani simono khanai phemani a khanana thangai no kasa kalai kalai kiti kiti yes koro kak bai yak yes koro kak bai am sakai hamjak phayo aboni bagi ba chung agi je khanai no sata khanai man kha nu gyana sunu goi man kha blai khano tak banang kumani se chung nu goi tong khanai tong te shaler kha ke te bsi chung abo khlaiyani bono awai khaiyani Juno kanaran bagai sengtep sekai mana nang wan sukta tebono kasawono hni ang wan sukta sini hukum mukum monok no tabo sejarti abu itu angka ba ang asalkan hamza ko agin simi no hamza kani ba tabo hamza ko itu ang ni jipuru sabu itu ko sini redo ni bising tu ang balai keno kabung ma kana agi je kerang kotha ma kana maro mokol bai nugiya jena na thau sung sai kelang maro angka tabo redo ni bising tu kana kangai soi soi hai no ma tongo ang asalkan hamza ko ta nini joy kerang panda hindi kherangma panda handi gai buri rongni bising te bonu gul hani abu kasha aja ka bo busan phurang ma te bu kala yo songma songma te bu aja ka kamwa kok saja go sini buri ro rongi bo manu phurangi bo manu asaka ang hamda go re du no asaka hamda go re du bin bono to re du hani bu bangla ba sajan siro awai kok hun ta bu sing je khana ma ni sini kok bor wang tam sa hamja asaka khana tok jago sini borok tirk tirk khai phas phairi ra ka hanang asaka ma hamja go tini wan se mara samani Engkau ini kisah apa sekarang?

giờ này tâm tâm một tông chừng à bộ hồn cái nó nỗ lực sai sự mà này tông bây khi nào tâm tâm một giờ này à hai phút nó khó rất khó rất độ sai mấy nhà tông ấy mà nó bỏ rồi nếu bác ấy phải nói gì được ta phải đến cái buổi là nó sai là nhảy chừng India gate này sai mà nó bây giờ nó có tổ cái làm cái sao bây giờ chừng này giờ cả làm anh gian nào am hay cái bây giờ khi nó nói cho tôi cái sách cũ chú cái tăng giá Aw, seng abu no bising ke saimanan tangan ke abu busuk zoro tui kaisha zoto ni moi tui no tui itong. A India ke. Seng abu srai srai ke saiman ke no saiman nai. Pia ba seng washu shu saka saka sini nai siki nyo seng moke om tui moke om tui ni. Seng zoto no saiman no. Abu ka 42 meter high. Kusu ke tangzak abu India gate binibumung tay abu kutal diliu abu tongu. Abu ka sobani thui tangzak ni rokno mutu klai tangzak mani kaisa mukumu. Abu puila hayung kotoni soba hayakaba white ham englu afgan Sobao thui thangjak nai rong ni bagai moitu khlai tangsak mani abo India gate ajaka 17000 ni saifano gabang kuk bororok no ajrawo thui thangjak mani 1931 BC o abo borong no moitu khlai borong ni moitu khlai nya ni bagai abo tangjaka tai abono karibo sung saimano India gate ni a kesarma zania tolawo azagawo kaisya thuiplaya sati musungzak seng abunugo abubo aphanyo abunka 1971 bco barotai pakistan bai sobanang laifru thui thangjaknai rokni bagai borokni bagai mutuklai tangmani haikeba mutuklai sati musungmani abunka asati Aw, seng wasu wasu berkabi singgo kutu ke wansu gunya ke seng zoto no saimano. Borok azra wo soba nanya ke tabuk sini obaro tako tor tamung kumu. Sakno kotor ni wansu gya wui. Sini o hasi kotor, sini tinang si kotor ni wansu gya wui. Ahanyo, tongkang ke tabuk tamu sing kamu. Aba hanya borong ni sak ni kongno wan suklia azura roko kebang mano judu nang soba nang lakya tai 1971 BCO Barat Pakistan bai judu nangai thainya rok ni munggui asati musungmani apu abu ngka sal bai hor bai 24 hour no abu 24-7 hour no abu kolok jak tonggo aro nang rang pusat nanggelak ahanya mak nang no nang thanggai nai manai o India gate no tai abono karibo te bu srai srai ke sing sai mano abo central secretariat metro station ni gana wo kala yo amon bagai sing metro ro po sin yang ro to sing nok tur ya ba kana ni hni thangang ke kawi thangang ke a gana no station gana wo tong ba sing abo bu kai man sinai abo bu nai man sinai au abon kha sin ni lai thang janai Laibu mani kogrok no abo muk thango mutu khlai ton mani. Muk thango seng abo no hanyo hai kutal ke wan supi mani dai mokol bai nai mani borok un thui thangjang nai rok ni bagai. Abo berai mani ab hanyo seng belai kheno bukha srang rewo sei tong thog rewo seng bukha kutal ke slai jagi thango bukha tong thogi phaiyo. Seng bisio wa sik phano Asa kesalahan tangi mainnya, hampir nasi enggan lagi ni, walaupun tangi berakhir bersukses, tongtong.